mo ki gbogbo olugbo mi jaki jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday. Today is 24/09/2026. By system, by system. O su ina man koja lo ba se kowe e. Gbogbo eyan omo Olorun e gbe body yin e ma bo ni waju Oluwa. E ja dupe lowo onipekun ewa oba mi oba re. Ina gbori ile feju ni bo le tin gbo mi. Mummy ati daddy e dide. Pastor Dekunle Epaphras. Woli yin ni o. Emi mo ka yin mole. E ku ojumo, e ku ojumo, e ku ojumo mo. Ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi kakakiri agbalaye. E ma bo mummy, mo ti ni e mu bi kanun le yin. Ibi te ma fi se pepe. Ile to ba ni pepe. O le die fun alujanu lati wobe. Ile to ba ni pepe. Ko si bi awon mo bi o se ni lo waju. Kennedy. Iwaju ni pepe ngbe. E ma bo ni bi pepe ja lo dupe lowo baba mi baba re. Mo fi pepe sori bed o. Mo fi pepe si bi egbe bi to nsun si o. Bi igba te yan ro lo nfin ni. Baba re mo si ni omo wa kin bi pepe. Ko ni lo ko gbagbe lebu kan tabi ko gbe nkan kan be. Kan so gbe ibi ni mama jobale si ti ma ti mo dupe. O ti di pepe o. Gbogbo eni to gbo mi laaro ye mo bo. Kini se ta mo se nbi pepe nkan meji. Alakoko a mo ki alajiki alajige oba mi baba re baba mi. Elekeji a mo toro fun di ojo wa. Otan bi nkan kan ba si nse o lara o le fejo sun be. Ko ni lo ko ba enikeni ja to ba ti ni pepe. Bibeli ni olugbeja wa ni agbara. Gbogbo eyan omo Olorun te do bale te kunle. E se mo kigbe pe baba mo dupe. E yi ka otun e yi ka osi. E pe pastor mi sister mi tayo ki won mo ba wa gbon soke lati dupe pe adupe adupe ti wa mummy gbogbo eyin so na church e ku orire laaro iyo yin ko laarin oni si ola la lo iyo ma si so gbogbo te fi se.

0: Jésù tó ṣe mí dáadáa, tó ṣe mí lóore ló ṣe mí dáadáa. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run wá dìde lẹ̀. Ẹ kàn máa ń lọ síwájú, ẹ máa ń lọ sẹ́yìn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní Sona Church, bá a ṣe ṣe yọ wa, à ń gbé bọ̀ ní chọ́ọ̀chì láàárọ̀ yìí. Mo ti ka oríṣiríṣi àwọn èèyàn mẹ́fà. Bí ògo ṣe ń jẹ́ ti Ọlọ́run, ìpele àwọn márùn-ún tí wọ́n gbàdúrà fún láàárọ̀ yìí. Ẹ kàn máa sọ ni pé thank you father, máa rìn lọ wájú kọ́ máa rìn wá sẹ́yìn. Thank you father, thank you lord, thank you father, thank you lord, thank you father, thank you lord, thank you father, thank you lord. O ṣe thank you father, thank you lord, thank you Jesus, thank you lord, thank you father, thank you lord, thank you father, thank you lord, thank you father, thank you lord. Baba o ṣe, Oluwa o ṣe, Jesu o ṣe, Baba o ṣe, Emi mimo ṣe, Baba o ṣe, Jesu o ṣe. Forever, O Lord, we shall continue to be grateful unto thee. Ogo ni fun o Jesu. Jesu, Oluwa wa. E wo mi, ko to di pe ma bo sinu iwaasu laaro yi. Nibo ni iyo yin wa? Iyo yin ko gba agbara. Loruko Jesu ko gba agbara. Iyo mama igba agbara. Iyo baba igba agbara. Loruko Jesu o ya gba agbara. Ki iyo yin ko gba ase. Ki iyo yin ko gba agbara. Ni seju yi. In the name of Jesus Christ. Ko si ni ati ngbara adi. Ba se lo iyo yen. E je ki nso bayi gbogbo eni to ni anfani lati ma gbo mi. Mo so pe orisirisi ogun lo wa. And orisirisi eroja. Le yan ma fi gbogun ti iwe ogun to ba wa. You use different weapon to combat different battle. Orisirisi eroja ikani yo. Bo ti e je pe yo won. Ise to le se po. Mo ti mu bo die die latana. Mo ti so orisirisi ipele awon eyan ta gbadura si. E wo nti mama iso. E wo bi ogun, e wo na bi ti ogun gba wole ko to di pe ma soro tintin nipa iyo. Engineer, e ba mi na mic si mama ilenu. Eh atana mo tin mu oro won, mo tin je lenu.
1: Baba mi o, e ka ro sa o. E ku se Oluwa o. Olorun a ma ran yin lowo o. Lagbara Olorun, ise ranse yin to ti goke, ko ni ja bomo loruko Jesu. Mo ni eri lori iwe ti ara, iwe asiri, nigba ti mo de ibi kan, awon ise se te ni ka ma se me ka ma ka awon bibeli yen mo ka. Wo ibi ti mo de ni chapter 83 lati je ki asiri ota otu.
0: Nice, se tun gbo nkan. Injo je mo pe we lasan o tun le segun. Awon eyinbo won te oju wa mole. Won ni te ba fe fi asiri pamọ fun eyan dudu, awa dudu bayi, won ni e ko sinu we. Awa bere pe kin lo de o ni eyan dudu esi we wo. Eyin te ni we asiri lowo. Se o ma si agbara to nbe nbe. So n si wo. Ninu iwe asiri mo tu asiri. Mo si so awon orisirisi eroja to le lo lati gbogun ti gbogbo ogun to ba wa. Orisirisi ogun lo no orisirisi eroja. And eje n tun fe lekun. Se ri only communion ta gbanjo Sunday. Eroja ba mi kan tun ni. Iyen ni o lead wa lo si meji meji ni ma fun yin. Se ri meji meji te fe gba yen. Ikan pere ma ni ke lo nu church. Ikan o don di waun. On di waun o la bere si lo. A fe mama gbogbo nkan ti oji o sinmi. Eyin kan o mo pe idi ti nkan o fi down inu le re logun wa. Olorun ba ngbo. Oni bibeli fi soro nipa iyo. Nigbati omi buru ti omi koro ti ile sa. Woli lo ni ki won lo wa awo ko to wa. Gbogbo eyin te wa ni Sona Church, e gbe iyo yin o di Sona Church laaro yi. Eyin te ni iyo lowo o to di pa won yan lo ni ago mefa abo si ago meje abo. Ma ti wa lori Facebook a tun mo de nkan wo pelu oro mama ilana amon ta den wo mi ka parada ye lo mi o me kuta hayada se ri ede ti mo tun so yi ero ja kan tun ni eni kan ni wo libo ni mo se le ri wi asiri e ja mo wo bo ati se atunte elekesan elekewo jade ateyinbo ati yobere ni o wa jade po bayi atunte iwe asiri iwe asiri iwe abami. Won lawon de chapter 83 awon bere si awon ese bibeli sinu kini engineer kini won si nka bibeli yen ki won fe fi gbogun ti e je ngbon ti ya iso
1: baba mi mo ro pe awon asiri ore kekeke ni mo fe tun aye mi mi o mo wi pe mo ni oko orun nigbati mo ka iwe asiri ti mo

0: mo bere prayer prayer prayer yen ni mo wa n ba soro wi pe ah ah nibo ni mo ti e ti mo eri gan igbeyawo ni o le mi ati ejo fe se o wa daruko bi to n ti mo mi bi pe se mi gbagbe abule kan abule agbongbo abule awon iya iya to bi mi ni agbongbo yen wa
1: o ti sun abule agbongbo ma amoye odun ti mama yen lo be ma yo mo igba to ti mo won lawon bere si gbadua pelu iwe yen nigba to pe ojo marun tele ko to pe tawon ba ti ji to ba ti se tan to ko emi ba ti se mo dan dan yen tan a mo so fun wa se wedding pelu e o awon se boko awon ni bibeli so wi pe e mo se je o pe si arekereke satani do not be ignorant to devices of the enemy sir bi awon kan ba koyin sin tan se awo ni border in ti o mu o wa ba wa n pada bo asiri kan re o le fi esu lesu lai lai bo ba se esu ni mi olufe bibeli ni ijoba to ba duju ko ijoba ijoba yen aya yo wo danu oloje mo pe eni to ngbenu mi ju eni to ngbenu aye lo eyin kan be nbi 30 eleko in to pa oluku musu gbogbo nkan mo lowo ti o je ki nkan ko sise o se se ko je oko emi ni a lo iyo ni ola Friday ni oni Thursday eni kan ni bo la se lo e padi odekunle e pavras lori Facebook YouTube ati TikTok la aro kutukutu yi egbe iyo yin gbogbo eyin te lo si Sona Church mo ti ran won se egbe lo si gbogbo Sona Church ibi te ba wa Aisha lai gbogun ti oko emi ase danu ni oko emi le bayan dale oko emi o marugo nibi ti won ya alujanu de awon emi to subu pelu esu ni awon won di oko emi ti an di aye emi o le ri okunrin to ni aye emi ti oni mo bara re lopo ko mo release si sokoto o le ri obirin to ni aye emi igba ti o ba fi ji gbogbo pata re ni o ti tutu ki wa se yen nikan sign lasan niyan to ba ni oko emi bo se ngbo mi wa mo sise karakara oni si ere yo kan wa ma awon eyan pataki oni le ku oni kenkele sise ni o ma laso re yo mo wo ikisa omelerun si mo jegun e to wa buruju ninu oko emi to ba je sister to ba ni oko emi esa bo eleyi won o le deru egbe fun oko obo to re ntin deru egbe gan on gan legbe on gan loko emi so we order dem bio so mo ye oko eru egbe to ti di won mu ole ti okun won mu ole ti osdara won ni olo da nkan sodu aseji re won ni ogbe lo sosun osogbo gbogbo ere ki adun ati gbogbo e to da si olo foko emi re lo nje ni olo faye emi re lo nje ni an to ba je sister bi mo se so lana na yen to ba je omo ge to ngbo mi to ba ni oko emi ati ni oko aye yo le to ba wa lagidi to fagidi loko nkan meji lo le se si oko re nkan meji lo le se si iyawo re alakoko isaida ki eyin mejeji omo da bi oke ti ati olongbo e mo jabi iwo na wo nisin when to fe eyin mejeje wo be se njabi akata iwo gan mo ko je gbadun oko o ri gbadun iyawo ti iyawo ba ni oko emi oko le gbadun e lai lai to re ni tin bo lo iyawo re agbara okunkun ni en tin bo lu oko re emi airi ni emi to subu pelu esu ninu iwe Revelation chapter 12 verse 7 lo si sale awon alujanu tin wa ninu iwe Genesis chapter 6 ti bibeli npe ni omo olorun tin mo ba omo eniyan lo po won oni ri won awon me yan aye igba yen si bere si loyun bibeli ni won loyun sori ta won kan ba gbo ni si won ni superstition ni won ni yi tun de se mo de n toto se wo omo pe nikan mo bo sun to ba ni agidi to loko to wa mo mo fe to fe to loko emi to fi agidi loko ti o ba pa okunrin yen a je omo rahun oko emi o je ki oko re o to si iyawo emi o je ki iyawo re o mo ri ise kankan se awa mo da bi igbe loju e tori pe in bo su emi alujanu e je ngugu so bayi pe oko emi ataye emi o nle mi ikorira awon ni alujanu buburu a lo iyo oni bibeli fini je won fi iyo pa o lara e won ti mama iso nbo a mo bi to ti kan oko emi ti eyi enikan ni woli se mo biyan mo won e biyan mo o bo ba se ndagba to n fine si be loko emi na mo rin ki won mo rin ki ni won bi satan won ni bolo ti nbo o ni rin ke ni do ka kiri aye so be su atanu alujanu re se mo